Music right there by Bruno Mars. Just the Way You Are, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your Town Talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami jod kayo, syempre! Ayan, kumusta na ang ating mga friends diha karon? Sa mga friends natin na talagang gumagala pa sa kasalukuyan o di kaya naglalabas sa kasalukuyan, nako po, bilis-bilisan po natin yung ginagawa natin. Kasi oras na naman ng